Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, kandang Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, sacatigo, papo. Oh, malah keporo ike tetungguling iwen pengayomane ngerojo koyo kodon dere inda ikan kanggo demisri eyo iyayi kau mas iyayi andong kurik sukan kono ngerasani koko prabu sengkan matur kang batik kahanane oleng kandang alun sebabikulu dere asin kang matur.